0: Eya no vitolo ta wezon lo.
1: No
0: vitolo
1: ta lo tamba. No vye vale to fondo ma.
0: Mfonyo de.
1: Mfonyo de.
0: Yo, o la gba gbọn ni ni a.
1: Ti ja le ti o ba wa nu.
0: O un le apa do a ho me.
1: Lo ke ba bi ase wa.
0: Mhm.
1: E ko ai mo.
0: E bi o ta we. Ta si be yin, ta si e.
1: Ba na ye mu je si
0: o ni. O lo la je si lo, te je si fami o kinkin won, o te je si ami si ami o de. Bo ra o ja yin je si ami o kinkin won de. Emi ai dawe va da yin so le a home are avose ke va da yin are yin je si ode
1: e va da yin e va da yin
0: e da yin no be enu ya o so rodo o so e
1: ma se ba ko e ma ti e se
0: ti o le o mla ko mo de mla ko mo e be le be o va ma tonne be avose grego ava
1: Why
0: you answer the name
1: to Patayo? Oh, how good. And then
0: you're going to be a comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A comfort. A
1: comfort. A comfort.
0: A comfort. A
1: comfort. A comfort.
0: A
1: comfort.
0: A
1: Ebe abani mi ata kwa kuro tu. Kela
0: hona onu voya. Lego.
1: Kela hona.
0: Banji to vivi na uwe.
1: O, nyame mi ta kwa tuja na ava. Konfata. Konfata ube sepe ata bani makwabe.
0: Ta si uwe la. Ta si uwe. Onje desi ta si uwe keke won. Eh, enya onwe. Awe
1: huwa mi. Mamo tama konfata.
0: O, nyama huwa unan u.
1: Me atomo wakuti.
0: Nga prison em le. Eh ma ba ko lu. Ma e di savide ke ngba we. Ma e di savide. Ah.
1: Ye ta ba ba do wa le ku do ni.
0: Oh, egbe azemi jando. Kembe na na. Kembe. Kembe na na amiti on gbe a.
1: Amiti.
0: Mhm.
1: Yan
0: de ti ja ko ko de da ja bi ko ayo petrol
1: da
0: je do hume na o eh eh e se de da se
1: de na so ba na
0: aso ba so david ye roi david ah oh tonne be njina be ma ye gbo won de blafun no oh eyan me dia mda na fe yu ina eyo tonne de ba nda be fe na vito fe yi mi luna
1: ah ma gbe ma to ni
0: ve yi to wona bobolo
1: ka si da re to bokoro
0: lanu bokoro o cha lo